ang ikaka o yakanik apumilyo itjomik lukhtirakto amangnik ilipawtillu kisigmik lukulakillu ananama okkutita atatama angmutanita oksuani oksuqillu atanmutikkaru Sakura Paglumaro